0: 98.4 FM.
1: Uze wazi umfana adlaza phansi emsingi emachunwini. Ha, ngihleli nawe mfoka ngwenye. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM. Ngithi akavuke eme ngenyawo njengamanje ziyakhala.
2: Umjabulisi lo ulalele isiqhi sase-Afrika nohlanhla umfoka ngwenye.

0: ukudla kwesipuni.
1: Unhlanhlangwenya nesiqi sase-Afrika.
2: Kumsakazi ngiyayithanda le. Awolani uma ngangitshena nje uthi icula ubani ngivele ngiyi-download nje khona manje. Ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-off. Awolani ngoma ukudlala iy'ngoma ezosandanezo. Ngiqhamuke neyami njengangazi izinye indawo. Awungitshene phela ukuthi icula ubani leli qhawe leli ayilikhuphuka ngempela. Awolani ngoma ukudlala iy'ngoma ezosandanezo.

Shende liya kweleza le dhulu maqondana. Ishende sihloko sengoma 20 minutes to ihora lapho na ke lo mgqobanyawo 20 minutes to mbaqanga. Before lapho na ke ingane zoma nondlu nkulu asuka kungene umthakashana benoshe hayi ulondeka shangase lana bathi ke nayifihlelani ingane lapho na ke kwezothando neyifihlelani ingane emjolweni osuka madoda zinkinga zothando zinkinga lapho na ke zamathandana 0687649969 sinjani simo lapho okhona khona baningi kwaphumela obala ngempela nganayo indaba naye ke ethe yehla lapho na ke endaweni ke yaseshowe okufaka phakathi unompilo wakamlotjwa ulapha na ke egoli uthi hey impilo thina sigqilazwa efemini singamantombazane sibaningi khona lapha na ke ufonje ozwana ke ne manager kunjani naku khandwa ama cosmetics kanye ke nensipho ke yokwasha izitsha lapha na ke lena ke ehuketshezi kuphekwe kamabhodo awu 80 lapha na ke alensipho kuthiwe ke kufuneka 40 wamapalette ngosuku lapho ke labo sisi abayi 4 abasiphethe bazothi asiphumi lapha na ke tea time ne lunch sizothola o 10 minutes ukuthi ke sibambe umoya ubuye wecela ngale kuka 10 minutes uyajikiswa same time uye lapha na ke ekhaya nakhona no work no pay awuveli uvuke nje ekseni uthi uya emsebenzini cha uyalinda ilisti ifakwa lapho na ke ku WhatsApp yabantu ke abangenayo if uke wagoloza ukwenza nje into abayifunayo ngisho uthumanzi lapho na ke uyawulala endlini ungaya emsebenzini ulaliselwe nje ukuthi ke ugolozile yazi khona umama obephuza amaphilisi kusho ukuthi ke kwenzeka kwathiwa ke asiphume ithi time sizophuma ilunch kuphela lapho ke singena u6 to 6 lo mama ke kuthiwa ngabo 12 waquleka ngithi yithi lapho na ke esabiza lapha iambulance imanager yabuka nje nakhona ambulance yahamba naye yedwa umama lona akukho umuntu omkhaphayo nathi ke asimazi ngowakuphi phela sihlangene ngokomsebenzi kwaba yinhlanhla nje ukuthi ke waphaphama endleleni ebheke lapha na ke sibhedlela kusho unompilo mlotshwa lapha na ke eJohannesburg eGoli kwando ngake ziyaduma kunjani nalawo usebenza khona zwanini nje izingane zabantu zikhala ngama manager angabaphethe kahle wena injani yakhe manager sinjani lapho ke isimo ngeke bakuxoshe kubuza mina umfoka ngwenya uzokuxosha nje ongitshela ukuthi ke nakho ke sebengixoshile mhlambe nje nami a word of advice ikhona iminyango lapho na ke kahulumeni ethintekayo uma kuya ngokuthi nisebenziswa lapho na ke okwezincanga niphethwe lapho na ke ngesandla ke sensimbi uyakwazi ukuthi ke uyobika kalabour labour kunama security akhe noma kunabasebenzi bakhe abahambele izinkampani bayakwazi ukufika bezobheka ukuthi ke nisebenza esimeni noma nibhekene naziphi izimo ke lapho ke enisebenza khona uVictor wakamtshali kuFacebook uthi hayi wenze kahle lapho na ke lo mbhemu wababulala lo sisi kusho mina kusho lapho na ke uVictor uthi hayi lensizwa level yadubulala bosisi laba kade ke beyiqoshe emsebenzini hayi yenze kahle impela uzika wanda mina ngisebenzi khona kodwa ke nginakho ukubuka izimanager zakhona zihafa abantu phambi kwama custom ngize ngizibuzo ukuthi ke akamceli ngani lapha na ke eceleni bayabukisa ngezingane zabantu phambi kwethu ngokusho usho njalo lapha na ke uzika wanda lapha na ke ku Facebook @ngwenya _ welcome lapha na ke ku x.com @ngwenya 596 lapha na ke ku TikTok live ngibkhoma
bakhona abahlezi nami lapha na ke unobuhle nene phezulu emnambithi kwafela ubala 150 ukhona lapha na ke unozipho uthi phansi eKapa lodumo ulapha na ke eMichelle's Plain la ekhona khona lapha na ke unozipho kube uqiqo lapha na ke uthi nje mtimande mfowethu usilomoshini kwasa mtimande naleyo t-shirt yakho kodwa hayi kuleka phela mina mfowethu ngimbofana nje mfowethu ngiyikhosi for life lokwathi nje qheke hayi kuleka lapho qhawe when it comes to zebhola likanobhujuzwayo uyangihleka ukuthi ngifake i-t-shirt yekhosi cha ngiza kuyigqoka hawu kuyoze kulunge phefeni

0: nna ke tlapa matsogo ya ge go le bjane a o ka ke tswa bjane ya o sho jalo la fana ke o zia sintsele ha o di ngezi zanda ya kufanele it's wild la fana ke hand hygiene day ke tlapa matsogo ha ngwana ha o adran to ya etsa ya hape motho re mo pati ke motho na ha etsa so hawa ya tswa moye patience Africa uthe wangena naye wathi ibhula sangoma ingane yami iyagula ugcina abathakathi kule ndawo asho at mahaye la phona ke mesibuni 769 uthi nje ku x heshe mabuduku duku uthando lwamashi mfoka ngwenya luhle uswazi asha wangalo lokuthi ke kudatshulwe isitifiketi ukuze nabanye bezofunda isifundo ukuthi ke izingane zethu siziletha esikoleni ukuba ke zizothekela ulwazi hayo ukuthi ke zizoshelwa uthisha hayi impela nami ngiyakhumbula wahluleka ukungifeyilisa uthisha wesingisi manje wayezothi ungwenya ufeyile kanjani ubani yena ungwenya isidabulane ufeyile kanjani isingisi kanti indoda ineyinhliziyo ineminjunju ingumaputhi madoda heyi hamba mnyaka engakafikiki indaba yamabophana-ke ngezithi ikhathi sasingakayinaki nje kakhulu kodwa ngambona lo thisha lo ukuthi hayi lo thisha lo alungile lo thisha lona wasenginika nje amamaki angathini esingisini kanti hayi mina ngangisiklabhulana mfana kithi yiloku kungangena esikoleni angaze ngifeyile ashaya nje unumber one lokhu njani ngaphasa nje one way ngaze ngayokuqeda ngaze nje kuthiwa ungwenya ufeyilile usezubhala abakhulumayo ngenxa yokuthi uphinde ikilasi cha
1: mtimane indaba isegudwini angibingelele kushembe mfowethu ngiyayizwa indaba kathisha awo thisha imikhuba yabo maybe kodwa

wazwakala umuntu ememeza egcekeni eyimemezela ekhuluma yena kanti kukhuluma izinto kuye zisho yonke imkhuba ayenzile ngomfo wabo zisho yonke imkhuba ayenzile ngomsamo ukuthi uwabhile kanjani amathuna ukuthi wamvala kanjani umfo wabo ukuthi angaphumeleli kube uyena yedwa onamatraki uthi lo baba hayi mavula bakuyeke uyazi mina ukube bengitshena omunye umuntu bengizophika kodwa umfowethu uyizikhulumele ngokwakhe esegcekeni engathi uyaehlanya ezula eze waqimba ngisho ukuqimba uze walandwa unkosikazi wakhe ngemoto nezingane bambamba bamfaka emotweni bathi ningayilaleli yonke into ade yisho uvele nje wahlanya ekuseni asazi ukwenze njani lalela mlaleli wami uDisemba siyothi sifika kuwo kuyobe kucacile dadewethu kababa kuyodela umakhasana laba bavale wena laba bavale imali uJehova engihamba naye unginikeza amandla angaphezu kwamandla yingakho njalo ngamasonto nibona lezi zinto ezenzakalayo ngibeka isandla kumuntu ukukhuluma isilwane ngibeka isandla kumuntu ukukhulume utikoloshe kukhulume izinto ezifakwe ngabantu kubantu ngoba njengoba ungaphumeleli nje kunesandla somuntu kunemkhuba abantu abayenze busuku silele bememeza amagama ethu bafuna ukuba singaphumeleli ezintweni esizenzayo ungijabulisile kakhulu ubaba uBhengu ukuzwa lensebenzo ukuthi iyenza ezibukwayo ezitheni zabantu ngoba abantu bavaliwa bavalwa ngenhlabathi abantu kutsukunyiswa inhlabathi yase iyakhulunyiswa ukube ayivale izinto zabantu lalelakhe emlaleli wami uJehova ungithumile wangithumela ukuba angenze isiqinisekiso ukuthi wena uyaphumelela njengoba ubamba imali iphele esandleni njengoba uthola umuntu nixabane nihlukane njengoba uthola umsebenzi usheshe uphele njengoba nemoto ungenayo njengoba nebhenke lingakwethembi ukuboleka imali ngoba unezikweletu lalela uJehova ungithumile ukuba ngizokwesula lezo zinyembezi empilweni yakho lalelakhe emlaleli wami ngiyakumema ngesonto ngesonto sinenkonzo kadlula befungile sinenkonzo kadlula befungile ngesonto lenkonzo ngiyigcine ukuyenza eminyakeni emibili edlulileyo inkonzo enamandla uJehova ukhulume nami ngisemthandazweni wathi uJehova angenze lenkonzo ngase ngiqhubeza ezinye iy'nkonzo beziphambili kodwa libuyile iphimbo lezulu libuyile iphimbo likaSomandla lithi iphimbo likaSomandla yenzela abantu inkonzo kadlula befungile ngifuna umuntu othi umprofethi ngiyasindelwa emahlombe ngifuna umuntu othi umprofethi ngisongelwa abantu ngifonelwa umuntu nge-private number alivale ucingo uma ngilubamba ngifuna umuntu othi umprofethi nginezitha ngifuna umuntu othi umprofethi bangithathela umama wabantwana bathathe ubaba wey'ngane bathathe ibhizinisi yami banxoshisile emsebenzini ngihola imali engathi shu kukhona umuntu ohlala ngegama lami kubaphathi ngifuna umuntu othi umprofethi izinto zami zimile nginamaphupho nginezinto engisicabangayo kodwa ezingaphumeleli ezingayi phambili la ikhaya kaze kuphumelele muntu la ikhaya izinto siyayibamba izinto ziyasiphunyuka njengoba ngikhuluma nawe umprofethi kudala ngagcina ukubamba imali engango-5,000 ihlale kuleli lami iphakethe nansi inkonzo ezokukhulula nansi inkonzo.

0: angayisebenzisa kuthenga umsombuluko ntambama ngabo 2, ngafonela thola i-call evela emsebenzini, ngafonela. Ngibonga kakhulu babudoda, ngithe uma ngithi ngiyafika emsebenzini ngathola ukuthi mina yedwa obiziwe kulabantu abawu-4. Njengamanje ngoba budokotela ngibiziwe, ngiyasebenza, nganyuselwa sho esikhundleni esinye soku-operate umshini. Ngikhuluma nje kuwo manje ngisemsebenzini. Ngiyabonga kakhulu babudokotela.
1: Abantu abafone, abantu abafone, abantu abafone.
2: Yebo, kamavula kuvalwe, sokwamukela.
3: Yebo baba, ngiyabonga mprofethi wami, ngizosukuma nje nokubonga.
2: Yebo ma.
3: Ngahamba, yebo ngahamba ngaye emgedeni.
2: Aha.
3: Baba.
2: Ya.
3: Ngiye emgedeni baba, wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya.
2: Ya.
3: Mina nenkinga baba zokuthi imali yami yayingaphumi yasemsebenzini, ngingasatholi lutho nje, ngisesho zingangisebenzela ihala.
2: Okay.
3: Baba. Ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami, ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba kumprofethi.
2: Ehhe.
3: Hey, ngiyabonga, ngiyabonga mprofethi wami, ngiyabonga uNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona mprofethi.
2: Ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume.
3: Yebo mprofethi, kunjalo.
2: Siyabonga kakhulu mama, uJehova makakubusisa kakhulu.
3: Amen
2: mprofethi. Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe? Oh, wabaleka nako ma. Yebo, kwamavula kuvaliswa kwemukela.
4: Amavula kuvaliwe.
2: Yebo baba wami, ninjani?
4: Ngaphela amavula kuvaliwe.
2: Baba wami.
4: Ngihambile amavula kuvaliwe ngemgedeni.
2: Okay. Yebo.
4: Ngaphula. Ngabuya emgedeni, ngahamba ngekhasino, ngathola imali yango-3,000.
2: Awu, siyabonga kakhulu ndoda amadoda, akuqhubeke kuye phambili.
4: Ngiyabonga amavula kuvaliwe.
2: Siyabonga, siyabonga kahle. Kwamavula kuvaliwe sekubuke sakwamukela.
5: Bavula uvule kunjani baba?
2: Baba wami siyaphila.
5: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokubonga lana.
2: Yebo baba.
5: Ngafika esontweni wangiprofetha, nganginenkinga ngizohlinzwa nginecancer. Uma ngifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo.
2: Ngibanga
5: bethola bathi akusabo abathuli lutho, akusekho lutho.
2: Hayibo.
5: Babuza bangenze kanjani?
2: Ya.
5: Awu, ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni abamavula kuvaliwe. Uyabona?
2: Ya.
5: Ngiyabonga kakhulu baba, ngiphilile manje, akusekho lutho, angihle maphilisi, ngi-right manje.
2: Baba wami siyabonga kakhulu, khehla lami.
5: Bonga mina baba, ngiyabonga kakhulu.
2: Bonga, bonga, bonga, bonga mntanami, bonga mntanami. Ya uthi hayi utsho omunye mina ngabo ngenkonzweni qhabo.
3: Hayi bonge bamavula kuvaliwe.
2: Amen mama wami. Ya.
3: Awu ngiyabonga ngihamba ngaye emgedeni baba. Nemali kababa wami njengangiyilindile washonayo yaka rafu. Ngathi ngibuya nje emgedeni baba. Awu hayi bo, phela ngisho insuku engaki imali yangena baba. Ungamali ngangu-50,000.
2: 50,000?
3: 50,000
2: baba. Awu mama wami
3: uNkulunkulu abusise, abusise uNkulunkulu, yasebenza baba, siyabonga.
2: Siyabonga kakhulu mama wami, makuqhubeke, makuvuleke, kuqhubeke kube kuhle konke.
3: Amen baba, amen. Ngiyakuvalile.
2: Hallelujah. Kwamavula kuvalile, sokwamukela. Molo mama, siyaphila ma.
3: Siyaphila nathi mprofethi.
2: Ya.
3: Ngizobulela mprofethi. Ngandisexaweni.
2: Ya.
3: Xaweni mprofethi, wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa, olahla ezifama ngapha eMzimkhulu.
2: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi?
3: Yebo mprofethi.
2: Okay. Ya.
3: Ngithe mprofethi kusanjalo, ngase ngixelela umama uma makaqoqa ifamily, ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
2: Ya.
3: Hayi, umama wabahlanganisa abantu mprofethi, uthe sebahlanganisile abantu basekhaya ngabaxelela uba kunesiprofetho esinje esiphuma kumprofethi ecaweni yami.
2: Ya.
3: Hayi, kuthe ngisabaxelela mprofethi, unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza. Usaxela ukuba ukhalelani na? Hayi, njengoba ekhala nje mprofethi, usethi mina ngiyayitsho le nto, ngiyayitsho le nto uba ngubani wabulala umkhwenyana wakho. Wathi ndiyomkhombisa apho anibulele khona mprofethi. Heyi, bathuka bonke bathi hayi, lo mprofethi ngeke uyasebenza, usisi Mlongalizo siyamfuna.
2: Ya.
6: Mbukeli lapho ekhaya ngomhla ka-30 Oktoba, ngiyakumema, ngizobe nginohambo lokuyosiza abantu. Bonke abantu abaphunyelwa izisu uba

0: joyous celebration isho kanjalo ithi uyalalelwa uNkulunkulu noma isimo singavumi kodwa yena uyalalelwa sizongena na kanjani ke kuyona ingosi yethu la sithi khona ngaye konke kuyenzeka ku 15 minutes past 10 o'clock emosanda kusjoyina nje usanda kuvulela umsakazo wakho siyakubingelela sakwamukela na kanjani ohlelweni sibubela isizwe kuumsakazo inanda 88.4 FM today's best radio ulwesine ke namhlanje sithi the prayer Thursday ngazo lesisikhathi ke sisuke sithula ubufakazi emlaleni wami lapho ngasekhaya nawe ke uyazi la suke sizophakamisa khona amandla kaNkulunkulu nobukhulu bokaNkulunkulu uNkulunkulu oma nomuntu uNkulunkulu ohamba nomuntu phezu kwezimo zonke ukuthi kuyadlula ngaye kuyadlula ngaye kuyaphola ngaye kuyenzeka ngaye ingakho mhlawumbe singena na kanjani kuyona leyo ngosi yethu la sithi khona ngaye konke kuyenzeka angihambi ngedwa ke ukhona uQueen Nandi osungena namhlanje esombe mesana naye ke na kanjani ke kuyona le ngosi namhlanje uQueen Nandi ayibonga inkosi ekuseni
1: amen sithando sami yaphila kodwa
0: siyaphila kanjani
1: ngiyaphila ngiyathanda nje ukubingelela nabantu leli benanda FM ithandwa zethu ngosiyamsekiso leso sikhathi esithi nje we uncovering the hidden wounds sibe sesithi ngaye konke kuyenzeka ujwayele ukuthi kumphathi alicacise leli gama lokuthi ngaye athi fanele umazi ukuthi ungaye ungubani so once we understand ukuthi ungaye ungubani then you will understand ukuthi noma ngabe udlulaphi ngayo uzokwazi ukudlula so sikuleso sikhathi ke la sithi khona we are uncovering the hidden and bleeding wounds kanti ngisanda kukhumunjuzwa nje umaxwerha le ndaba ka hidden wounds uthi kunento esiye sayikhohlwa lapha yana ukuthi kukhona no bleeding ukuthi lezi londo esikhuluma ngazo sikhuluma ngeyilonda esihambe nazo ziyopha kodwa zicashisiwe so uthi noma uhamba umsakazi wami uthola ukuthi uhamba kanti unobuhlungu yabo ingakho ukwazi ukuthi umoke wakhuluma nomuntu uthi hayi kanti unje kanti lo muntu umbona egqokile emuhle efaka i-makeup kanti kunobuhlungu ahamba nga akapholile nje inhloso loluhlelo ngaye konke kuyenzeka uncovering the hidden wounds inhloso yakhona ukuthi phela phola nalobufakazi akwabantu abafika la emsakazweni akona nje ukuchitha isikhathi kodwa inhloso ukuthi isizwe sikaNkulunkulu asiphile phile esontweni phile emsebenzini phile emphakathini phile esikoleni
0: ngaphezulu kwakho konke mesophila ngaphakathi
1: ingaphakathi le
0: ngoba kungenzeka kunandi uthola ukuthi ngiyahamba yebo ngiyaphila nginikiwe isipho sempilo ngivukile
1: ekuseni
0: ngavuka ngageza ngezemsebenzini kodwa hayi ngoba
1: ngaphakathi
0: ingaphakathi lami lifile
1: yes I'm wounded yeyizo lento and lento le yokuthi I'm wounded fanele ngiyizwe mina njengo Nandipha ukuthi kahle kahle lento awudinga uzuyitshena umuntu uthi ayibo yazi khona la ngilangopha khona yabo ngoba manje lento yokuthi uhambe phezulu kwesilonda yenza ukuthi ube umuntu engaze kube ngathi ubitha lento yokuhamba phezulu kwesilonda ukwenza ube nemagqubu lento yokuhlala phezulu ohlala phezulu kwesilonda esingapholile senza ube nenhliziyo embi ube nenhliziyo encane kunabantu okuzokuthola uvele wadonsa umeso wambhokoda omunye uyilandela ayiqalanga la kubhokodekeni kommese yayizo lento lo muntu ungenzeka ukuthi uhlukunyezwe esontweni yabo lo muntu mhlawumbe ngenzeka ukuthi uhlukumezeke ekhaya ngoba kuzokuthola nje uvele ayibazalana angiyazi mina ngingayithini lento
0: and into eyenzakalayo siyibonile futhi nakuleli sonto

0: yona into eyindaba mlomeni ukuthi umfana lapha ayodubula ama manager stolothizeni amathathu uma usuyibheka ngempela lento usuyibheka ngeso lika moya ngoba ezinye zezinto kumele uphume ekuzibhekeni ngeso lala emhlabeni kodwa uzibheke ngokamoya ukuthi kungenzekani inkosi ukuba kukhulu kulimala obekade kukhona noma engathiwa kalinyazwanga iwona lawo ama manager kodwa ulimele yena ngaphakathi ngoba ngikhole ukuthi khona umuntu onganesibindi sokubulala abantu baze babe bathathu and make sure ukuthi engibashiya befile abantu bayabhibha ngaphakathi
1: bekunobuhlungu behamba nabo mhlambe bekuneyikhawu labe lemala khona simaza sasa iside like le story kodwa ayivelanga nje iqhamuke la sekudonswa khona isibhamu sekunomuntu ofaya ikhona la iqale khona so ngike ukuyathi umphathi uthanda ukuthi uxoxe ngento yenzeke empilweni yakho ngikade ngimbonga uNkulunkulu since uthe sikhuluma ngokuthi ufakazi kade ngimbonga uNkulunkulu ngithi inkosi ngiyambonga uNkulunkulu ekutheni ngiqala ukufika la kwinanda ngizofakaza ngempilo yami ngangingave nginje yabo so kukhona izinto esengikwazi ukuzendlisha ngendlela right manje ngoba kukhona izinto engikwazile ukuyikhipha emsakazweni kunezinto engikwazile ukuyikhuluma kunezinto engingazile ukusho ukuthi no la ngilimele lana so nje sikuleyo nto nje sikuleyo journey nje ukuthi asiphole asiphile aselapheke indaba ingaphakathi so nje kulezi insuku nje benginaleyo nto enhlizweni yami ukuthi ena angabe yini esingayenza ukuthi abantu baphile abantu balapheke ngoba indawo nendawo uhamba kuyona uyathola ukuthi yabathola abantu abaningi abalimele indawo nendawo uzobathola abantu abaningi abalimele manje ngiyayibonga lolu hlelo ngaye konke kuyenze ngoba ingifundisile ukuthi ngakwazi ukuphila nabantu ngibothe honjo beactor kanje ulimele lo muntu honjo bengiphendula kanjena ulimele lo muntu so nje nginale yonto ukuthi no we are uncovering the hidden wounds asiphile aselapheke ngaphakathi
0: ngaphezulu kwako konke forgiveness ilona vangeli elishumayelwayo lelo ukuthi xola ukona konke uxole bexolisile noma bengaxolisanga ukuze uzokwazi lento sokungayenzela omunye umuntu noma ngathiwa kungathiwa athi ayi mina usevele wadlulisa nje kodwa ngiyazi mina vele okwenzile awenzeli yena uzenzela wena ngaphakathi ukuthi whatever silonde bekade sikhona uphole ngoba iqiniso khona ukuthi umuntu uyalala yena ebusuku usale wena ngaphakathi ukuthi mina ngilali ngine stress ngibamba iqhubu ngento ethile kodwa yena omunye umuntu ebelala la uxolela omunye umuntu futhi uxola uza ukuthi ngaphakathi kukhona lento engathi isukile kukhona lo mthwalo engathi usukile emahlombe ami ukuxola kubalulekile awulaphi omunye umuntu kodwa uzilapha wena ngaphakathi
1: la emhlabeni into engingayifunda ngokungapholi njoba ngithe ungapholi kwenza ugcine unegqubu yabo uma ngaba kukuthi ulinyazwe esontweni ugcina ungasa abantu abasontayo yabo ungasabathandi ngoba walimala esontweni wangasithola isikhathi sokuphola uma mhlambe walinyaza emsebenzini uba naleyo nto nje ohamba nayo khona ke into engingayibona ngokulimala uyazi ukuthi lo muntu osuke elimele uyena oba negqubu angithi njobe negqubu nje ugcine zonda lo mlimazile ambophele inhliziyo igayibozi ngaye kodwa lo olimazile angithakazi ukuthi uyazondwa uyaqhubeka impilo yakhe iyaqhubeka iyaphambili yazi ukuthi into engiyibonile abantu abanamagqubu kakhulu nabangalaphekile ingaphakathi yibona abasafarishayo lo olimazile akasafarishi yabo umbona and usuzolinyezwa na ukuthi hayibo lo ngimbambe luqhubu nangeqhubeka ethenga imoto nangethenga umuzi nangeshada nangeba nemali uthola ukuthi akhe impilo imindawonye so uma ngaba mina ngingiphingithi mangiphole uma ngifuna ukuphola ngizipholisa mina ngaphakathi yayizo lonto angizipholisela omunye umuntu njoba ngithi mina ngifike la ngiwounded but namhlanje ngipholile ngenxa lolu hlelo nginalobo bufakazi namhlanje anginayo into eningi engizoyikhuluma noza kwethu namhlanje bengekho nginalento yokuthi ake sipholeni awuke ubuke la ulimele khona bese uyoqala phansi mina ngathi eqaleni into wabuzwa umphathi wami ukuthi yini wazibona ngayo ukuthi ulimele ngathi ngayibona ngayikwazi ukuyibona phakathi kwabantu ukuthi ngi-acta kanjani phakathi kwabantu ngakwazi ukuthi bomake wanginyathela ngi-acta kanjani

ngifane noNkulunkulu. Ngikhuluma nasinto bengithi ngiyakwazi ukusenza. Fika ngimtshela ukuthi le nto engishumayele ngayizona yangehlula. Fika ngikhulume uNkulunkulu ngithi Baba, kunento engaphumelela ukuyitshela ubhombo lwami.

0: Ngeke manje okay ukuze ngikwazi ukumelana nalesa simo angicindezele ngoba nginabantwana afanele bedlile kunomuntu othi sengiyaya nje lapha kule yankonzo kodwa ngilimele inkinga angihlambulukanga ngikhulumanga namuntu nginalento ke ethi enhlizweni yami ekufikeni kwami nginalokubuhlungu nami kufakazi bami nginale pain yokukhula ngikhula ngaphandle kababa noma behlukanile ngina 3 years ngihamba ngihlala ehlobeni ngihamba ngishawa I used to say mina bengike ngishawe mina bengile nto beshawa uze wophi igazi uthatha isikhono esishisa ukushawe ngashawe ngaso ukhethwe inganeni yabo so ukhula ukhulule ule ngane le ehlala isokole yabo ukhula nalobu buhlungu nalobu buhlungu yabo be childhood yakho se uyangena ke manje enkonzweni senkonzweni ukhula na unalento yengane yeingane elimele so ngesikhathi ngidiscover ukuthi ongilimalile from childhood uma ngeke ngisaphendule kuphendwe ngiphindele emuva yabo ngiqale phansi ngilimalile ngekhathi umaye ngeke empilweni yami ngilimalile ngekhathi ubabe ngeke empilweni yami ngilimalile esikoleni ngilimalile nalase ngikhole futhi bengihamba ngilimala yabo so lobulimali lokulimala kubuqishelene kumina yabo yazi ngibekeze bahleka abanye ngithi uma ngaba umuntu oqishana kakhulu nokulimala ugcina ugqunqa nasebusweni ungacaci yabo lonto uthi noma ugqokile ngebeze benhleko nje uMama Ndlovukazi mangithi ngangihamba ngize ngigobe kungathi khontela emahlombe ehlombe ngoba angikwazi ukuthi chest out because lento leyo yokulimala invite into eyiningi invite ukuzinyeza uyibukele phansi ubese nosathane kasondiza abantu abazokwenza ukuthi ngempela uzinyeze and abazokukhumbuza emuva lakho ukuthi wena uba wena yabo so ngekhathi ngiqale le journey of healing yabo ngaqala ngazivuma ukuthi I'm wounded angakabali ukulimala kwasemshadweni engayindapha ngiphumele kuwona yezwa ngalimala emshadweni musa ubheka mangixoxe ngifazi bami ukuthi mase ngibheka izinto ezangilimaza emshadweni kahlahle zazingalungiseka uma kuthiwa lo muntu lo weshade nami wengahlangananga nomuntu owayelimele so kwangonakele kangako compared to izinto abantu abahlangabezana nazo mase ngibheka kwami ukuthi yazi leyanto ngeyingafikiseka inkinga kwakungunonandipha la okholwayo kodwa ongazange aphole sitshela ukuthi umoya ingcwele uyafika sipholise nezulu sipholise kodwa khona lento ye 1-on-1 ukuthi noyindaba yami iqala la iqala la kahle kahle ngusibanibani wakasibanibani nginje yayizo lento sho so ukufika kwami kulolu hlelo ngayo konke kuyenzeka kwagcina kufika abantu abaningi safika noma cwe safika nje sekuqala sikhomba sifika siqala la lolu hlelo noma cwe kwafika abantu bezofakaza sibabonile abantu bephola kulolu hlelo sibabonile abantu beshufakazi babo uthi hayibo ngisuka la ngiya la manje sengiyakubona ilight nami ke ngibe njalo ngitheme sengiyibona ilight ngathi hayibo akufika kuze nabanye abazo le light kuyadinga bayibone yabo ukuthi no kuyaphileka ngaqala ngakwazi ngaba muhle ngaqala ngazamkela ngaqala ngakwazi ukumtshela umuntu into engayifuni yabo ukuthi no hayi uyangibhedela phela manje yabo ngiqondise nje ngiqede hayi ukuthi ngibeke emgodleni yabo ngoba yonke into ngangiyibeke emgodleni ngithi nje mase ngibasta yabo ngiyakhumbula ngangilomuntu mina okuthi uthule kanti kodwa ogqishile nobastayi manje ngibasti ngiyakutshela ukuthi hayi ngikutshela cha yabhedela so nje lento le singakafiki nje ezwini singakafiki emthandazweni uyadinga nje ukuzibona ngazibona mina ukuthi nongilimele futhi ngidinga usizo ngabathola abantu abathi no awuze nalokulimala kakho ake sixoxe ngalento ulimale kuphi kwenzakale kuphi iwelephi
1: nayilande emuva
0: sayilande emuva nalo oyilahle imbazo kwabuzakala phela ukuthi hayi angeke ngikusize ungangitshelanga ukuthi imbazi welephi kufanele usho ukuthi hayi cha ngilimale la iwele la into so yilento yangisiza kimi ukuthi ngithi no ngiwunandipha ngilimele ekuzalweni kwami ngivele indaba yami phela nje ngisazalwa ngalimale ekukhuleni kwami yezwa ngilimale esikoleni ngalimale ngikwiprocess lami leyo kukholwa ngalimale kushadeni kodwa sengibonile manje njoba ngingaye konke kuyenzeka uncover ngiphethe ihindunza ukuthi no into ibingekho lapha engithi ngilimele khona yalimali isemuva bekudinga umuntu ozopitshiza leya nto yokuthi ayibunandipha no uphila kanje lento bangafanele uhandlishe kanjena kodwa mangabulimela izinto zehandlisha ngendlela ebhedayo sisesikhathini nalawo uyabo South Africa injani uyabona ukuthi bavele ubone ukuthi uyabo nje kuthatha nje ukuthi kushaya umama ashawe xolisa ashaye iphethe umntwana ashawe kuphihliza izinto kudestroy izinto kulinyazwa abantu uyabona ukuthi noma izwe lethu libheda kodwa selihlangene nabantu abalimele
1: eish
0: nenenge

0: yakugcina usuyikhiphela lapho uthi uyalungisa kanti uyabhiliza yeah, so umhlaba nje uyawubona ukuthi uyawudinga ukuphola iSouth Africa iyadinga ukuphola yabo izwe lethu liyadinga ukuphola ngoba uma iyona ke lento esiqalile yokuthi uncovering the hidden and bleeding wounds ukuthi njengoba zikhona lezi yilonda zikhona ziyabhipha musukwenza ngathi aziko musukwenza ngathi right musuthi life is good yabo ngangike ngithi mina uma ngabona intombazana mhlambe umuntu ophuma kwi divorce umbone dance mhlambe uyena bethanda kakhulu bese iposter ethi life is good ngathi mina angiyithathe leyo nto lo muntu usosadinga healing
1: eish
0: lo muntu uzama ukuhlala phezulu kwe pain yokuthi ingathi yonke into right lo muntu akadibe bengayidingi nale imposter lo yabo ubedinga nje ukuyohlala somewhere ahile
1: ahile
0: abathi ngempela methi life is good ibe ngempela
1: igood
0: noma ingekho good kodwa uyakwazi ushandlish isimo into ebalekile wena umsakazi wami ingaphakathi ilento yangaphakathi iyona into ebalekile yazi ngiye ngathi mina uthi noma ugqokile ufake iweave ebizayo waqoka ingube enhle oqoka iteki libiza la 1000 uyakwazi ukumbona umuntu olimele
1: kuyabhalwa
0: ukuthi yazi ufakile kodwa ye ungathi ungahlala naye phansi njengoba sasinalolu hlelo nje sinalento ukuthi uhamba ubheka kwabantu abalimele uthi ayibo engathi ngabaqoqala endaweni eyodwa ngibathi uthi ayibo uzani nizolalela mvulani nanda nilalela kuyaphilwa njalo lapha yana nalo hlelo ngaye konke kuyenzeka siya uncover lapha yana yabo ngoba ngimuso uncoverile nekhaya lakho liba nepeace
1: yebo
0: nomshado wakho ba nepeace yabo
1: ngobani
0: abantwana baba nepeace yabo mina ngangile umuntu mina ukuthi obuke ufuna uqale umuzo ngena ekamereni uthi ma ngingangena yayibona into ngishoyo ngingangena ngoba njani ngilimele uthi yabo manje into engangiyibona ingozi ukuthi ukulimala kwami ngase ngifuna ukukhulisa indlela engikhule ngayo ngikhulisa izingane zami yayizo lonto so izingane zami zizikhula zisokole zinomama vele olinyazo uma wakhe nobabo wakhe nobabo wakhe nomama wakhe walinyazo uma wakhe uyayibona sekuchungu
1: sengathi
0: umkhokha manje sengiyolimaza mina manje nezingane zami manje izingane zami zikhula zithi angiwufuni umshado yazi indaba ingenqaba zibona uma yebo lonto ngisho so lento uma ngabe ingaqala ilunge kumina ngana lento uma ingaqala ilunge kumina noma ngeke ibe akukho is sokuyinto eminyaka yabo but nginabufakazi bokuthi ngiyaphila sengiyakwazi ukuphila manje
1: mhlawumbe iyona ke kade ngifuna ukuyibuza leyo kunandi ukuthi wazibona kanjani ukuthi manje sengipholile ngoba ngingasho mina ngithi ukuphuma kwami mhlawumbe kulo yamshado ayi ngiyezwa nje sengiyiready ngisho ukuthi ngingene kobunye ubudlelwane kodwa manje ngingapholanga ubona kanjani ukuthi manje sengiyaziswa engathi nomzimba wami ulight engathi sengipholile manje
0: khona indlela ekwenzeka ngayo uyakuqala ukuza ukuthula kwangaphakathi yabo the inner man uyizwa ukuthi yazi yaba nokuthula uyayizwa lonto uza ukuthi yazi nginokuthula kwangaphakathi uqala ubona into indlela uhandlisha ngayo izinto ukuthi yazi ayisafani nasekuqaleni uyazi ingane yami ibithi meyithi mina ngithi yazi manje sengiyakwazi ukuphola yabo lonto uyazi bengithi mangibona ikhaphu lebambene ngikokoze kide
1: yebo
0: ngithi kophela kufanele abasiyeke yes kodwa isikhona manje lento yokuthi mangibona ikhaphu ngithi wow umshado into enhle yayizo lonto engishoyo uma ngaba khulunywa ngoma nami khona lento enkuhle kuba noma makhunya ngobaba wow kuba nobaba nami ngize ngikhale ngikhumbule ubaba wami yebo lonto ngishoyo so ngina lento yokuthi uyaqala ubona ube nalomuzo ngathi ungabuild ifamily ukuthi yazi ngiyafisa ungathi ngayiqala kabusha ifamily yami ngibuild kuba nomuzo uqala kuwena lomuzwa yebo uqala ubone nje uma uyibuka esibukweni ukuthi nobuso bakho buqale buchachambe bothi hayibo yazi nento engikhiphayo ngikhipha into ephilayo yebo lonto uqala nje lapho ubonindlela endisha ngayo izinto ukuthi hayi abengenje mina yazi mina eqaleni ubezothi mathi ngithi mina yebo lonto ngisho eqaleni mina manje induku nje nginalento ukuthi ngidingana engathi ngikhule mina ngishaya yebo umuntu uyashawa yabo ngangize ngithi mina babeze bengihleke ngifela emsakazweni ngithi mina uyazi ukuthi mina into engangiyenza ngangazi ukuthi makuphunya esikoleni ngingumgolihlanu ngiyashaya
1: How?

0: Ngalincwadi, ngibhala incwadi. Nginale enga nje.
1: Uyenge khona.
0: Nginale nginamawunzi nje amaningi. Yabo lento yayo yonke lento yami engibhekene na ngifuna ukuyithatha ngiyise kusambhadi. Yabo ngithi yabona nje ngibhale ngikaz ukuthi ngiyashayana, ngibhala incwadi. Mme ngingakubuka ngangakuthanda nje.
1: Eish,
0: ngikubhalela incwadi ngithi wena after school wena kuthuve ufuna ukungishaya. Uthe wena ufuna ukungishaya wena.
1: Izotholana.
0: Izotholana after school athi umuntu ayibonge yenzeni. Akenza ngalutho.
1: Eish,
0: kwalento engifuna ukufuna
1: ukuyikhipha ngaphakathi.
0: Yabo mase ngiyikhiphile lento ngamshaya umuntu ngizwe ukuthi yabo kwakhonto epholayo yabona kunabantu abasaphila kuleso simo sokuthini yabo ngathi ngashaya umuntu yabo lento ngisho kodwa ngithe mase ngifika la kwinanda sinikwa leli thuba lokuthi ake nizokhuluma mani kwenzakalani okay bayeke laba mina ngifike ngizokhuluma mina nabantu abali abawounded ngizokhuluma nabo ukuthi ukuba wounded kwenzani yafika yashintsha la emsakazweni kwathi akhuluma ngawe ungubani uvelaphi ngiqale lapho ke mina iprocess yami healing ukuthi ngiyilandele imuva ngagcina ngakhuluma izinto engangicaba ukuthi ngeke ngiyikhulume but ngizibonile ukuthi ke ngaye konke ngempela kuyenzeka kodwa uma uvumela uku uncover those hidden bleeding wounds
1: eish ngenxa yesikhathi sisinandipha isikhathi sethu sithi na kanjani sesibheke kwi news bulletin no nonduduzo ka 11 o'clock mhlambe asiqoqombele asivale sithembise futhi ukuthi yena ngesonto elizayo sizobe saqhubeka nalohlelo ngaye konke kuyenzeka
0: amen
1: amen siyahamba ngempela siya endabeni lapha ya zakhe o 11 o'clock samba nontethe ethi ke kumnandi

ukuthula kaNkuluNkulu ikona okunamandla. Into engiyifundile mina ukuthi ukuthula akusho ukuthi awazi, kodwa ukuthula kusho ukuthi uyaqonda ukuthi ukhulume nini. Ukuthula kwenza ukuthi ukwazi ukuyibona ukuthi uhamba kanjani wena uqobo lakho. Ukuthula kukwenza ukukhule ngengqondo nangemicabango nangendlela zowenza ngayo izinto. Ukuthula kungisizile mina, kungenze ngakwazi ukubona ukuthi ngiphila nabantu abacabanga kanjani uma becabanga ngami. Njengaloko umeke wathula, izulu liyakukhulumela. Uma uthulile kanti bekumele ulwe, izulu liyakulwela, kusheshe kulunge. Namhlanje ngizothi kumuntu ophilayo, uNkulunkulu akakuphi ukuthula. Ube nokuthula noma ulele, ube nokuthula. Izulu alikuphe ukuthula emndenini wakho. Izulu alikuphe ukuthula ngaphakathi kuwe. Namhlanje ngizocela ingelosi yokuthula, ingelosi elusa ingqondo yomuntu. Namhlanje ngizocela ingelosi ethulisa umsindo kwimindeni eminingi, ethulisa umsindo emakhampanini, ethulisa umsindo emhlabeni wonke. Baba, ngizocela ukuthula emhlabeni kulesi phepho esikhona. Vuka Jesu, usithulisele yonke lento, ngoba uyinkosi yokuthula. Ukuthula kukaNkulunkulu ikona okudlula ukuqonda konke. Nawe mawethuli, uthulile nje, izulu liyakubonelela. Ukuthula kwakho kuzokulethela isibusiso. Ukuthula kwakho kuzokunqandela ukukhuluma. Ukuthula kwakho kuzokuqondisa endleleni. Ukuthula kwakho kuzokwenza ubone ubhekene nani emhlabeni. Namhlanje ngizocela ingelosi yokuthula, ingelosi yomusa. Uthule noma kubuhlungu, izulu lizokupholisa. Kulokho umhlabelo wokuthula wazi, ngoba mina nginguThixo. As long wazi nje ukuthi uNkulunkulu ukhona, thula. Uyena ozokukhulumela, uyena ozokuhlangulela, uyena ozokufihla, uyena ozokulethela iqiniso eliyilo. Ngizothi kuwe, thula, thula phambi kaNkulunkulu. Inhliziyo yakho ukuze ilondeke, thula emlonyeni. Inhliziyo yakho ukuze ilondeke, thula. Umoya wakho awuthule. Ubuwena ngaphakathi abufunde ukuthula. Khuleka kusimakade, ucela ingelosi yokuthula. Umbikele uNkulunkulu ukuthi, Baba, ngilinde lokhu nalokhu engicele kuwe. Wena Nkulunkulu, into ozongisiza ngayo ngisalindile, ngicela ukuthula. Wena Nkulunkulu, ngisasebuhlungwini, ngicela ukuthula. Ngoba ngiyazi ukuthi ukhona. Into enhle wena Nkulunkulu, njengoba ngithuli ngiyazi ukuthi ukhona. Ngiyawudinga umsebenzi, kodwa ngiyazi ukuthi ukhona. Impilo yami inzima impela, kodwa ngiyazi ukuthi ukhona. Wena Nkulunkulu, uzongilekelela, uzoma nami, ungiphe isibindi. Nkulunkulu, ngizocela isibindi sokuthi kuyona yonke into engibhekene nayo, kodwa ngingakhulumi kungenasidingo, ngoba ngizoze ngikhulume okungafanele, okuzongiqhatha nawe simakade. Ngicela Nkosi, ungifundise ukuthula noma kukhaleka, kodwa ngibe ngithuli. Ngiyacela ke Nkulunkulu, ungiphe ukuthula. Ngingathi uma ngisebuhlungwini bese ngifuna uku-understandwa ukuthi ngikhulume kabi ngoba bengisebuhlungwini. Ngiyacela Nkulunkulu, ungisize ukuthi kuyona yonke into engibhekene nayo, kuyona yonke into eyenzakalayo, kodwa ngithule la kumele ngithule khona.
umuzwa wokuthula mawutshaleke kimi nomndeni wami. Umuzwa wokuthula awutshaleke empilweni yami. Izulu malingifihle, izulu malingithwale kulo buhlungu engibhekene nabo, kulo bunzima engibhekana nabo. Ingabi khona into engizoyikhuluma ephambene nawe uNkulunkulu. Njengalokhu ukuthula kwakho ikona okulondoloza inhliziyo, ukuthula kwakho ikona okuqhuba impilo. Nami ke Nkosi, awungifundisi ukuthula ngoba ngiyazi ukuthi ukhona. Ubukhona bakho abuqoqi isimilo sami, bese ngiyathula, ngihloniphe, ngizithobe, ngibonge, nginxuse, ngithandaze. Kodwa ingaphakathi lami lingenawo umsindo. Njengalokho indawo enomsindo ayakhi, indawo enomsindo yakho ukukhuluma okuningi. Njengalokho wena Nkulunkulu usidalile, wasidala ukuthi uzosivikela ngeyindlela ezahlukene. Namhlanje ngizocela ingelosi yokuthula, ngoba ukuthula kukaNkulunkulu ikona okudlula ukuqonda konke. Mayethuli yena, okuhle ukhona. Siyazi ukuthi usibambisile ey'nkingeni zethu. Okuhle ukhona ngaphakathi, sekuyena okulwelayo. Nawe thula, methule uNkulunkulu ngesimo esiphambi kwakho. Nawe bengicela uthule, thula. Bayakulwisa, thula. Bayakuthuka, thula. Ebunzimeni bonke, thula. UNkulunkulu uyabona, uyazi. Wena mazise okucelayo, mazise okudingayo, bese uyathula phambi kukaSimakade. Hhayi-ke ukuthula ngisho ebanganini kuzokuvezela iqiniso ukuthi abangani bakho bacabangani ngawe. Meke wathula, uzozwa abanye bazosho kubi, okwazi ukuthi ikona bebekuthwele ngawe. Abanye kuzovela imidlinzo yabo, hhayi akonakele lutho ukuthi uthulile nje. Ngiyaphinda futhi ngiyasho ngithi thula phambi kukaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu methuli usuke ebhizi nodaba lakho. UNkulunkulu methuli usuke ekuncengela empilweni yakho eliyona yona. UNkulunkulu methuli usuke ekulwela izimpi zakho. Iyeza imiphumela yokuthula kukaNkulunkulu. Cela ukwazi imiphumela yokuthula kukaNkulunkulu. UNkulunkulu uzokuveza kuwe manje. Wena lindela ngeqiniso, thula. Sibonge uNkulunkulu.

0: kwaloko kwanamhlanje sithi entabeni kaJehova kuyabonelelwa sihamba siyemkhulekweni na kanjani naye lapha ya uprophet usiphomelele wakwambambo esekhulumile uNkulunkulu ngaye osukwini lanamhlanje
1: uNkulunkulu sesiyakhuleka osukwini lanamhlanje lomthandazo sesiyathandaza Nibingelelo siphumelele mbambo isayoni senkosi lapha sithi khona ukukhuluma kaNkuluNkulu izwi esikhuleka ngalo abase Philip 4 iverse lika 7 elithi ukuthula kaNkuluNkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza inhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu ukuthula okuzokugcina unokuthula ukuthula okuzokugcina uphila ukuthula okuzokunqobela ukuthula okuzokupha isithunzi ukuthula okuzokwenza uhlonishwe ukuthula okuzokukhipha ezindabeni ukuthula okuzokwenza ucabange kahle ukuthula okuzokwenza uhlonishwe ukuthula nje kuzokwenza ukuthi uqhubekele phambili ukuthula kuzokukhipha ekukhulumeni ukuthula kuzotshaleka nasebantwaneni bakho ukuthula kuzotshaleka nasemndenini wakho lithizwe likaNkulunkulu ukuthula kaNkulunkulu okuthi uNkulunkulu umethuli uthula azi ngoba uyena wasidala okusho ukuthi nawe noma ngabe kuthiwa khona into ozaziyo noma khona into oyizwile othula ngoba ukuthula kuyakulondoloza ukuthula kuyakuqhuba kuyakuqinisa mina ngibonile ukuthi ukuthula kuyakwenza ukuthi uhlonipheke ukuthula yo ukuthula kunamandla futhi ukuthula kukuvezela ukuthi uphila nabantu abanjani abanengqondo enjani abacabangela kanjani ukuthula kwenza ukuthi ubone ukuthi hloboluni lwabantu abaseduze kwapha ukuthula ay ukuthula kuveza iqiniso ngohlobo lempilo okuyo namhlanje eyimweni zonke thula ubheke kuNkulunkulu eyimweni zonke thula ukuze ucabange kahle Yesu yakhala ngiyavuma kodwa awungabi nomsindo ngoba umsindo ukuthatha isinqumo ezizokulimaza umsindo wenza noma uright kodwa uzugcine usu-wrong namhlanje iphakamisa isandla sami ngizothi kulelo khaya ngilethe ukuthula kuleyo nkampani okuyo ngilethe ukuthula kuleyo moto ohamba ngayo ngilethe ukuthula kuleyo nhliziyo yakho ngilethe ukuthula engqondweni yakho ngilethe ukuthula egameni likaJesu ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wokuthula sithandaze Nkosi yokuthula Nkosi yokuthula sikhele ukuthula uwena ekuqaleni uwena ekugcineni uNkulunkulu awukhulisa umsindo osengqondweni yami kungaba okufuna umsebenzi kungaba okuhlungu esengibuzwile emhlabeni ngicela ukuthula ukuthula yikona okuzongenza ngiye phambili uNkulunkulu ngicela ungiphi ukuthula noma ngazi kodwa ngingakhulumi isidingo ngivulameso esengiyathula izimo ngicela ukuthula uyinkosi yokuthula ehlisa ukuthula ezweni lethu ehlisa ukuthula ey'koleni ehlisa ukuthula emakhaya ehlisa ukuthula endaweni zokusebenza emarenki ehlisa ukuthula uNkulunkulu ukuthula ema-ofisini wena uyinkosi yokuthula baba ngiyacela wehlisa ukuthula kwabazalanayo uyinkosi yokuthula emabandleni ehlisa ukuthula uNkulunkulu ngizocela ukuthula ngaphakathi kimi uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu onothando siphe ukuthula thina nabantwana bethu emphakathini baba ehlisa ukuthula ngoba uthe wena ukuthula kwakho kudlula ukuqonda konke uyasifundisa ukuthi masithuli akusho ukuthi awukho ukhona Nkosi yokuthula ukhona wena wasekuqaleni siyabonga baba ukuthi wena uNkulunkulu onakekelayo njalo njalo uNkulunkulu ongadelani uNkulunkulu ofihlanayo baba siyacela imithandazo yethu uyayibona Fiso zethu uyazibona. Baba siphukuthula ngaphakathi. Sithule noma kubhlungu. Sifundise baba ukuthula. Ngoba yonke into ifundwa kuwe. Umoya omuhle, moya ongcwele. Moya othula siyabona.

0: around nabantu ofisa.
1: Like-minded.
0: Yes, like-minded people babalekile ngoba uzothi ubuka ngenye indlela bona bakonvince ukuthi kiwa ngala kanti sebayakuphazamisa endleleni yakho. Angeze sikhulume ngokuthi uma ofisa ukuya lapha, uyazi ukuthi ufisa ukuya lapha. Kodwa uyazi ukuthi kuney'tebhisi ofanele uyithathe ezokufikisa lapha. So ukwazi ukuthi unendlela ofisa ukuya kuyona ofisa ukuyihamba, bazophazanyisa omunye onendlela ehlukile kuneyakho. Asikwazi ukuba nabantu abanganjalo. So uma ubona ukuthi hey la ngathi asikhulumi language efanayo, ngcono uthola abantu enizokhuluma into efanayo na.
1: Yes. Mbali ngiyazi ukuthi uphinde uhlale lapha etafuleni labantu abasha olulwisana nobugebengu emphakathini sokhe lenanda. Asikhulume le ndaba le. Ngiyikhumbula ukuthi yayifensi nathi sisakhula nje osisi bethu sasifisa ukuthi babe kuleso sigaba. Intombi yesigebengu.
0: Ngoba uma ngabe sebefika bakazidlodlo bekufika uphakathi nawo akubuzo. Akekho obuzayo ukuthi awe ngabe khona umbali yini lapho bandla cha. So siyacela lento ayingabe i-trend. Yokuthi uwazi ukuthi ufunele uma ngabe unemali kufanele uyithole komunye umuntu. So iqala lapho phela indaba ukuthi hey umuntu vele athi ayengeke usibani mane ugina uyanginika nje u 10,000 njalo ngenyanga. Asisho ukuthi angakunika ugina kodwa phela asifundeni ukuyimela ngoba mhla ugina engasekho. Engasekho ugina nale mali yakhe uzokwenza njani. So hey i-trend leke siyayibona isihamba nakulezi ingane encane uyayibona iyaposta ku social media iphethe isibhamu akuyona into enhle le kufanele sijabulele in fact kufanele isithuse nje njengabahlali ukuthi kwenzeka kanjani sibe nezingane encane ezicabanga ukuthi kulungile kube ukuthandana nomuntu ongenzi kahle emphakathini.
1: Yes, asikhulume ikakhulukazi indaba yokuvota inqunywe umhla ka 4 kuNovember. Ungathula ukugqugquzela abantu abasha nabantu besifazane ekutheni ngoba bakwazi ukuthi kulonyaka benze umehluko omkhulu nje ekutheni bangene egcotsheni abantu besifazane abaningi. Okhethweni olulandelayo sifuna benze more okungaphezulu kunalokho. Ungathini cishe ukugqugquzela?
0: Ake siqale la. I-democracy ifike kanzima South Africa.
1: Yes.
0: Kuchitheka igazi
1: kuzabantu.
0: Ayifikanga, ifikile 1956. 70 years since i-march abantu besifazane basukuma bama ngenyawo.
1: Yes.
0: Bathi phansi ngokuhlukumeza kwabantu abamnyama phansi. So sisuka kude lasuka khona njengesizwe. Sokufanele ukuthi sithathe serious njengabantu abasha lento yokuvota ngoba akubanga ayifikanga kalula. Sababona abanye bathi hayi ngivotelani vela yikho into no ukuvota nje kufanele kube umthwalo kuwena. In fact uma ungakuregistela ukuvota kufanele nje uzizwe ukuthi cha wenzi kahle. Ngoba phela ukuvota nje noma ukuregistela asike siqale ukuregistela ukuvota akugcini nje ngokuthi uregistile nje kwaphelela lapho. Kodwa emphakathini wangakini uma sekwenziwa isabelo zimali phela kuyabheka ukuthi banga abantu abahlala kuleyo ndawo. So ukwazi ukuthi kuregister abantu abawu 2000 kube kuhlala abantu abawu 5000 kuleyo ndawo. Kuzofika isabelo zimali zabantu abawu 2000. Uzobuya futhi ucomplain ukuthi uhulumeni awusebenzi. Kodwa lokho kuwumgomo okufanele ukuthi ukwenze wena okuqondene nawe njengomhlali noma njengesakhamuzi sase South Africa awukwenzi ngane lokho. Okwesibili ukuphuma ke ngawo umhla ka 4 kubalekile abantu abahambe bayovota ube nezwi ukwazi ukuyithathela isinqumo ukuthi wena uyiphi inhlangano ofisa ukuthi ikubuse. Unfortunately democracy nendlela yakheke ngayo yakheke ngokuthi sithuma amaqembu ezepolitiki ukuthi kube yiwona azosimela. Ayikho enye indlela kusukela ku local government elawe siyakubona ukuthi sizoba nama ward candidates noma ama ward councillors okuwumuntu ozobe bhekelela ukuhlala lapha ewardini yakho mase sivotela ama PR councillors laba abazoya lapha emkhandlweni ngokwasethekwini ama ballots mabili uIC jwayele ukusitshela lokho mase kuthi kulawo ama PR kuphuma umeya kuphuma ini siyabuya savota siya ku province sisukile 2024 sivotela i province savotela ne national parliament. So i democracy ki design ngaleyo ndlela ayikho enye indlela kodwa okuhle ukuthi isisidedelile manje ukuthi abantu abafisa ukuzimela bangafisa ukuthi bayi-align namaqembu athile bayakwazi ukwenza lokho through kuba ma-independent candidates. So abantu abasha ke kuhle siyababona egqobeni bakhona baningi abantu besifazana angikho happy I feel ukuthi we need more mancane kakhulu abantu besifazana abakhontestayo kodwa ke sikholelwe ukuthi ke izinto ezohamba hamba yishintsha as long as sisakhuluma ngazo njengabantu besifazana. Abantu abahambe ngomhla ka 4 beyovota mhla ka 4 November, yes. Abanye bavoteli ba registrele ama special votes, bazovota umhla ka 2 nomhla ka 3 kakhulukazi abantu abadala nabantu

othi uyazisebenzisa izinto kodwa manje ubona impilo ingayiphambili. Uma sikhuluma ngento yesikhashana ela khona esikhuluma khona into ethi umuntu ayikholwa ayizizolunga izinto ayisimo obhekene naso ayisizodlula. Kodwa namhlanje mina ngifisa sike sikhulume ngo permanent ngento epermanent. Ingakho ngiqale ngento ethi ngiyathandaza kodwa ngibona ngathi uJehova akangiphenduli. Ngenza izinto kodwa ngibona ngazuthi angiphenduleki ezintweni engizenzayo. Mlaleli wami, abantwana bakwa-Israyeli bayisibonelo esihle uma ufuna ukushintsha impilo yakho. Abantwana bakwa-Israyeli bebengaphezulu ka 3 million. Abantwana bakwa-Israyeli bebethandaza, bebeyisizwe futhi esikhethiwe, bekhuleka kuJehova. Kodwa uJehova akabaphendulanga bona. Kunalokho uJehova wavele wafuna umprofeti azokwazi ukuthi aphendule ngaye ephendula abantwana bakhe. Umprofeti ke uma uJehova emfuna, umfuna kanjani ke? Number one, bheka isimo somprofeti. Lo mprofeti lona umuntu osinde ekufeni wasinda ngomusa kaJehova. Okwesibili, lo mprofeti ube nenhliziyo yokusindisa engakathunywa. Ngoba bheka phela eGibhithe ubone kulwa omunye elwa nomunye. Wathi uzama ukulamula waseyalimala lo munye wafa. Base beyamgqibakhe esihlabathini ngaleyo ndlela. Kodwa bengayona inhloso yakhe ukubabulala umuntu. Inhloso yakhe bekukulamula, bekukuletha peace. Kodwa kwase kushukutshike lase limshonele lo nomunye. Ngelinye ilanga futhi ubona abanye bayalima bayaxabana. Uthi ungena phakathi kwabo uyabalamula. Kanti oyedwa walaba olwa nalo wayimbonile ngalesa sikhathi. Usathi awu wena njobe usondela uthi uyalamula. Mhlawumbe usufuna ukubulala yini futhi oyedwa wethu njengoba wabulala ngalesi sikhathi. Wathi uma ezwa lokho ke wayeseyabaleka. Wase eyohlala ehlane eduze kumfula. Ilapho ke abe esethola khona amadodakazi kaJethro. Wase yabasiza. Bheka lo muntu lo othunywe uNkulunkulu. Umuntu lona olokhu esiza lafika khona. Wase eyasiza. Nangampela amadodakazi kaJethro mayibuyele emuva abuyela ngokushesha. Usethi ubaba wawo ke awunashesha namhlanje kwenze njani? Bathi kunomunye osisizile wayesethi hambani niyomlanda ngoba umuntu ofana nalowo uyadinga ukuba akonyeliswe. Ngifuna ukukhuluma ke ngendaba namhlanje ethi ungakuyeki ukwenza okuhle ngoba ekwenzeni kwakho okuhle yila ozothola khona isibusiso futhi la oyothola khona ngelinye ilanga umvuzo. Asidlule ngenxa yesikhathi sethu.

siyamfuna umuntu azomethemba nazo umsebenzisa esizweni sakhe. Kodwa inkinga esibhekene nayo abantu abaningi babalekile ukuthi babe ngamathuluzi uNkulunkulu angawethemba ngenxa yokuthi bahlangana nabantu abafuna ama short quicker ways. Bahlangana nabantu abafuna ungazi ukuthi ngicela ukunqanyuleliswa esimeni sami bese belahlekelwa umyalezo engabe banawo ozokwenza uNkulunkulu abathembe laba bantu bese isimo somhlaba bese isimo sabantu bese siyakwazi ukuthi sisizakale. Mhlampa namhlanje ake ngikhuluma ngento ethi ngenkuyikhiphe kwena inkinga enobhekene nayo. Kuzothunya umuntu. Lowo muntu kungenzeka kube umuntu ozongamuzwa wena. Ngoba umuntu osuke ethunywa ethunyela isimo somuntu akuyena umuntu ovamise ukuza kubantu abamlindele. Kora kuba umuntu okhetha uJehova ngoba ebona inhliziyo yakhe yokuthanda abantu. Bese nje ngizomethemba lo muntu kuba angikhululele abantu benanda FM, akhulule abalaleli besiyathuthuka FM. Bese uthi wena hayi ngiyamuzwa nubeka kahle. Kodwa mina ke kukhona la engiyakhona ngalolu suku angibiza ngalo. Kanti ulinyalelwa ukuthi usizakale kulesi simo obukade ukhulekela sona noma ubukade ukhala kuso. Okoqala asikhulumeni kanje. uJehova uyakuzwa ukuthandaza kwakho. Ngicela ulibambe lelo gama, uyakuzwa. Kodwa ngeke aphendule wena. Khona ufuna lamthume ukuze kuphenduleke wena. Ukusuka kwakhe ekhaya uze emansele number 110 ngesonto. Bekungakubeka ethubeni lokulalela uJehova ekuphendula kulento obukade ukhulekela yona. Kodwa ukuhlala ekhaya ulokhu uthwa naye uJehova njengoba ngithandaza faneke aphendule ungaphela u 30 years ngoba njengoba ngikhuluma nje uphelile kwabanye u 5 years waphela kwabanye u 20 years impendulo abayitholile. UJehova uyakuzwa ukhulekela ikhala lakho. Kodwa ngeke aphendule kuwe. Izimpendulo zekhaya lakho zibekwe kimi njengomprofeti. Ukuthi uma ufika emansele number 110 ngifike ngingakhulumi lokhu okudingwa indlebe yakho. Ngifike ngikhulume lokhu okuzokutakula esimeni ongaphansi kwaso. Into edala abantu bakithi bengaphumeleli enye nje yokuqala ilento yokucabanga ukuthi impumelelo yakho noma izimpendulo zakho zilele la wena oyikhethele ukuya khona. Kanti impendulo zakho ayilele la uyikhethele ukuya khona. Yabo nje umntwana wakho owamfundisa esikoleni eseduze kwasekhaya naye owayebona ukuthi hayi sirade sisikola ngoba ngebreak ngizokwazi ukuya ekhaya ngiyodla. Kulesa sikola simsizanga. Kodwa umntwana owasuka ewumakhelwane wayofunda kude. Isikola afunda kuso samnika imfundo engcono. Yine sadala singamsizi lo owuma

izingane zakho ezihlupheka. Uyazi ukuthi kulezi insuku kunento ebuhlungu kulezi insuku. Kulezi insuku ubaba ufika shiye izingane zakhe. Ayishiye kowesifazane. Ayothandana nomunye wesifazane neingane zomunye umuntu. Abe ubaba oqotho kodwa haye einganeni zegazi lakhe. Kodwa einganeni ayithole kwisithandwa sakhe okuzingane zomunye umuntu. Nalo mama naye angene umoya okuhlukana nendoda emtholisa izingane ayohlala nenye indoda eneyingane nomunye wesifazane abe umama uqotho einganeni ongazona ezesibeletho sakhe. Yonke lento abantu bakithi idalwa yini? Idalwa imimoya efuna ukuba singaphumeleli kwesikwenzayo. Angisho ukuthi owesifazane oshiwe neyingane engeyithola indoda. Kodwa ngithi mina lona wesilisa bekungakuhle ahlale nalowo wesifazane kodwa nezakhe iyingane zithola lemfudumalo ayitholisa iyingane zikalo. Ngoba kulezi insuku mina njengomuntu osiza abantu, hey bafowethu, ikhanda lami lihleze liqhansa imthambo ngenxa yeyinkinga engiyilalelayo. Kufika owesilisa othi washiya uma weyingane wayitholela omunye wesifazane, bakhuluma indaba yokuthi abasafuna ibantwana, bafuna nje ukuyithandanela, abanye baze bashade. Yabo, ulahle ushiye ingane zakhe lo baba nalo mama lo ingane zakhe, mhlawumbe naye usevele wayishiya manje baqoka ukuthandana. Angisho ukuthi kuwrong ukuthandana, kodwa siyawubona nomonakalo wabantu abangayitholi impendulo kuJehova, umonakalo abagcina bewudala. Ngoba leza ingane zilethanga emhlabeni, kodwa manje ukuyilahla ngenxa yokuthi usukhetha uthando angikuboni kumqondo omuhle, futhi angikuboni kuzoba nesibusiso. Noma ngabe thi usudlulile kuyomhlaba, angikuboni uyoba isidalwa noma uyoba idluze elihle. Yingakho sinamadlozi abizwa ngomdliwa, abantu abafuna ushortcut besaphila emhlabeni, bafuna indlela eyinqamulelayo, bangafuni ukutshelwa ukuthi ukuze izinto zakho yilunge funakala uhambe ngalendlela. Lalelakhe emlaleli wami, namhlanje ke ngifuna ukuba ngithi kuwena, ezinye izinto oyilungisayo ngeke zize yilunge. Into edala lokho iyodwa, angeke ulungise izinto wena. Udinga umuntu othunyiwe akulungisele izinto. Kufika kumina omunye usisi, uthi lo sisi wamisa umuntu emgwaqeni wamhlolela nangempela ekhuluma izinto ezithile ngaye. Yabonake laba bantu abayizangoma abahambe bevimba abantu emgwaqeni behambe bezamula abangenayigodla ave behlupha. Uthi lo sisi uthena elele ebusuku, kwavele kwafika isidalwa sakhe sathi kuyena ukulinge uye kulowa muntu siyokulimaza. Thina sihamba nongema thina. Uthi lo sisi wathi idalwa zakhe zasho kanjalo. Uyabona ke uma idalwa zenu zikwazi ukunikeza i-direction eza kumina, kusho ukuthi ziyabona ukujula kwami.

ukujula kwami ngokwesidalwa. Ngoba njoba ngikhuluma lapha ngikhandi content mina. Futhi angikhulume lapha ukuthandwa yini. Le nto ubizo kimi. Ngina 8 years. Ngifike eThekwini ngo 2019. Wes 8 lonyaka engiphethe. Ngikhuluma nabantu bakaNkulunkulu. Ngibalungisela abantu izinto. Ngiqaqela abantu mina inkalathiya yezinto. Ngabaqaqela abantu othiye beminyaka bebekade bevaliwe. Lalola ngitshele. Abanye nyababuka nje kwamanje. Bafike banyamalala umuntu abuye into zakhe sezonakele. Sokuyilana mavula kuvaliwe ngangikade ngifikile ngo 2022 wangilungisela. Sekwenze njani manje zoba usuzongidabukisela? Angithi nifuna shortcut. Anifuna umuntu anilungisele izinto zibe permanent. Lalela. Njoba ungilalele nje ungomunye laba bantu engibakhuzayo. Lalela ke mlaleli wami. Isidalwa asihlali kumuntu ontantayo. NoJehova akahlali kwixoxo. Ixoxo yilento egxumagxumayo. Abantu abaningi ingakho engathi idalwa zenu ayisaniphenduli. Nasemaphusheni ingakho ningasaphuphi. Ingoba isidalwa siyakubona ukuthi uyantanta. Bonke abaprofethi laba ugijima uya kubo. Make wezwa ukuthi khona osegoli ususe goli, khona osekhaputani ususe khaputani, khona olena usu hey we bantu bakithi impumelelo awitholi ngokuntanta. Shisa impepho emsamo layithi sibani bese ulalela umoya ozokhuluma wesidalwa. Sithi nanga umuntu ozokusiza mntanami. Yabona njengoba ngikhuluma nje. Ngikhuluma kuwe. And into edala ukuthi ungilalele. Isidalwa sakho. Hayi, ukuthi ngiqwashile. Ey bantu bakithi, lalelani la. Ake nifunde ukwazi ukuthi impumelelo ayitholwa abantu abantantayo. Bangaki nje abantu wena asebadlisa amagobongo. Bangaki abantu asebakufaka emanzini. Bangaki abantu osuwadla iwasho zabo. Dwele lonke uhlobo leiwasho lapho kwakho. Sengizoyivala lento yomuntu ohamba mina. Aphinde ahambe abanye abantu. Ngizoyivala manje. Ngoba angikwazi ukukutakulela ukukutakula ezinkingeni bese unophinda ubuyele ezinkingeni. Kunomunye umfana nje owayikade enecala bemkhandela icala elithile. Umama wakhe wafona kumina ngamtshana ngathi yo mama njengoba niya inkantolo khululeka phakathi ngihamba nani we mama. Umfana enkantolo imanje yaqhuma igazi ngamakhala. Ubufakazi lobo enginabo oburekhodiwe. Umfana icala waluwena waphuma phambili. Kodwa ngeke ngithuke uma umama walowo mfana naye lowo mfana sebentanta kwezinye indawo. Yini edala untante? Usubonile ukuthi isidalwa sakho siyondliwa la ekhaya futhi siyalalela la ekhaya. Njalo ngamasonto ngikhipha abantu izilwane, ngikhipha abantu imoya emibi abafakwe yona njalo ngamasonto. Kodwa ngeke ngithuke mangiyothola ukuthi lo laba abantu engibakhipha izilwane babuye bantante bekwamanye amasonto. Bese lo muntu ecabanga ukuthi impumelelo uzoba nayo.

0: impilo yenu banifunikhululeke ozani ngizonisebe akufi hey ngeke kukusize ukuhamba uye kule nale nale uthi yolanda izinto wena eyisiza ibhizinisi uyolanda izinto ezokwenza ube nemali inkinga yakho ilula woza mina ngilungise lo mntwana bese into zakho ziyaqaqeka labantwana banolaka badlula izitha ezifuna nesibhamu badlula iy'nkabi ey'thengela ukubulala banolaka labantwana babhidliza ubudlelwane babhidliza umshado bavala imizwa benza imizwa ingasebenzi uthi uyindoda uvele ube yiphushuphushu uthi umama uvele nje ube yingungquluza imizwa ithule itidu imizwa ingasebenzi unyanyeke isidingo singekho unyanyeke ekuhlaleni unyanyeke ekusebenzeni unyanyeke la okhona angiphathi khona uma umuntu othi unesiphiwo noma uwumuntu othi ngibuye ngenze imisebenzi ethile awukho umsebenzi oyolunga laba bantwana bengakalungiselwa izinto uthi omunye ngalenzi ilata nomakhosi othile lalela uma engakaze akutshele le mfihla engutshana yona ukuthi uphi umphefumulo walo mntwana ma usengaphakathi kwakho ngeke kulungelwe izinto yeke ilata kwangelokushweleza kodwa ngithi mina umntwana akajabulile ngoba kekho la kufaneke abe khona wathula esibelethweni sakho noma ngabe kuthiwa wathula esibelethweni sowesifazane nawe ndoda okhalweni lakho ukhona lowo mphefumulo walo mntwana ikhona imfihlo engizonenzela yona ewusiko lalo mntwana bazomthatha bamphendule basebenze ngaye awunaki yini ukuthi konke la uthi uyohlolwa khona bathi unesilwane usugeze kangaki isilwane akusona isilwane ilo mntwana ezweni lemoya akakhululekile ezweni lemoya unempi nalabantwana ungaze ufelwe ziyingane ungaze ubhidlikelwe umshado ngiyakubiza yeka okunye nokunye ukuthi uyakholwa noma bethi ukuyiphi inkolo kodwa lento engizokwenzela yona yinto oyoyibona nawe ukuthi nesihle yilata engiyolenza lasolwandle bese ngenza lolu siko lo msebenzi uyohamba uyophethela olwandle uyoqala ngo-6 uyophela ngo-6 wasekuseni ubusuku bonke siseThekwini eMantsele number 110 KZN ubusuku bonke bangomhla ka-30 October ziyoshintsha izinto iyoshintsha impilo nasebedivosile uyobuya umyeni nasebedivosile uyobuya unkosikazi nababekade bephelelwe imizwa iyovuka imizwa nababekade bebamba imali ihliphike esandleni bayokwazi ukubamba imali uyoqala ukubona imali ebhekile ihlala ebhenke lakho awudingi inyanga awudingi zangoma udinga mina ngiyolungisa imuntu ethinta lowo mntwana owaphuphuma noma owamkhipha insizwa yami mama wami dadewethu mfowethu noma usukhokho noma usumkhulu mawazi nje kunomntwana owaphuphuma uyalidinga lolu hambo liseThekwini eMantsele number 110 kumngeni road 1200 rand oyongiphathela wona mina bese ngulungisela le khombo bese ngikwenzela lo msebenzi amabhasi kohandwa ngamabhasi amabhasi ayobe ekhokhelwe yimina ngiyonisiza bantu bakaNkulunkulu ngifuna umuntu kodwa ofuna ukuphumelela ofuna ukudla ukhisimusi kahle ofuna ukuthi kushaye uDisemba eyiphethe imali akeze kulolu hambo ma ufuna ngoDisemba nigunquze ekhaya lokhu nizungeza indlu lokhu nixoxa amazambane hlala kanjalo 1200 rand ngiyonisiza entweni isiyabahlula bonke zingakanani imali usuyikhiphile uya nga ngento elula kangaka umavula kuvaliwe ngiphiwe isiphiwo isabelo ini lento ngizonilungisela izinto zenu. Umntwana uyophumula ngokuthula, uyojabula, futhi bayokhuluma abantwana benu ngalobo busuku. Uyoqala ukumuza umntwana wakho ekutshela neminyaka ukuthi singakanani negender yakhe. Ngoba wathi wenza, wawenzani uma wenza lelalati? Walungisela mntwana muni, uyazi ukuthi umntwana muni wayephume kuwe. Ngiyokutshela mina, bona njengamanje ubhukhe indawo yakho, ngoba lolu hambo lobe luhambo olobe inqophamlando. Fona manje, nazi number, fona ubekise indawo yakho, ngoba ngiyobe ngidinga abantu abawu 100. Mase siphelile isibalo esu 100, ngiyobavala abantu. Fona manje, ngoba impilo yakho ufuna ukuyikhulula, ukhulule nomntwana wakho.
1: Ngoba ufuna kuvalele sekubuke sakwamukela.
2: Bavulavule kunjani baba?
1: Baba wami siyaphila.
2: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokubonga lana.
1: Yebo baba.
2: Ngafika esontweni wangiprofetha, nganginenkinga ngizohlinzwa nginecancer. Uma ngifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo ebanakantekunozi cancer. Ngifika bethola bathi akusabo abakatholi lutho, akusekho lutho.
1: Hayi bo.
2: Babuza bangenze kanjani.
1: Ya.
2: Awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni kwaba mavula kuvaliwe. Uyabona?
1: Ngiyabonga
2: kakhulu, ngibonga kakhulu baba, ngiphilile manje, akusikho lutho, angihle maphilisi, ngi-right manje.
1: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
2: Bonga mina baba, ngiyabonga kakhulu.
1: Bonga, bonga, bonga, bonga mntanami, bonga mntanami. Ya uthi hayi, uthi omunye mina ngabonga enkonzweni cha bo.
3: Hayi bonge ba mavula kuvaliwe.
1: Amen mama wami. Ya.
3: Awu ngiyabonga ngihamba ngaye emgedeni baba. Imali kababa wami njengangiyilindile washonayo yaka rafu. Ngathi ngibuya nje emgedeni baba. Awu hayi bo, phela ngishiye insuku engaka imali yakumali yangena baba. Ungamali ngango-50,000.
1: 50,000?
3: 50,000 baba.
1: Awu mama wami
3: uNkulunkulu abusise, abusise uNkulunkulu, yasebenza baba, siyabonga.
1: Siyabonga kakhulu mama wami, makuqhubeke, makuvuleke, kuqhubeke kube kuhle konke.
3: Amen, baba, amen. Nakuvalile.
1: Hallelujah. Kama uvula kuvalile, sokwamukela. Molo mani, siyaphila ma.
4: Siyaphila nathi mprofethi.
1: Ya.
4: Ngizobulela mprofethi. Ngandisecaweni.
1: Ya.
4: Ecaweni mprofethi, wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama ngapha endlunkulu.
1: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi?
4: Yebo mprofethi.
1: Okay. Ya.
4: Ngithe mprofethi kusanjalo, ngase ngixelela umama uma makaqoqa ifamily, ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
1: Ya.
4: Hayi, umama wabahlanganisa abantu mprofethi. Uthe sebahlanganisela abantu basekhaya ngabaxelela uba kunesiprofethi esinje esiphuma kumprofethi ecaweni yami.
1: Ya.
4: Hayi, kuthe ngisabaxelela mprofethi, unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza. Usaxeka ukuba ukhalelani na? Hayi, njengbekhala nje mprofethi, usethi mina ngiyayitsho le nto, ngiyayitsho le nto uba ubani wabulala umkhwenyana wakho. Wathi nje uyonikhombisa apho anibulele khona mprofethi. Heyi, bathuka bonke bathi hayi, lo mprofethi ngeke uyasebenza uSisi Longalizo, siyamfuna.
5: Baba udokotela, ngicela ukubonga inkonzo yomhlabathi. Mina bengumuntu ogembulayo.
6: Iso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM.
7: Hey, go, Nagy.

0: months.
1: Azuchwe.
0: No. Akekha ngamsola. Ngoba yena akazange uzothola ijuice yasembusweni. Umuntu othi mina kune cancer. Le cancer enginayo hayi bafowethu. Uzuzwisa ubuhlungu obungafanele. Ijuice yasembusweni khona. Umuntu othi mina ngiphathwa isibeletho ngina ilonda esibelethweni nginjani njani njani hayi bafowethu uzithwalisa ubunzima kungafanele ijuice yasembusweni ikhona kungani nigula uNkulunkulu engithume kini ukuba nginelaphe ngize nginelaphe ngisho zonke izifo nezinye lezo kuthiwa zelapheki bafowethu kuyoba nini ngampela nigula ngabe niyathanda ukusinda na okay ama-ofisi amahlala evuliwe ijuice yami iyatholakala ema-ofisi niyathanda ukusinda na osaplaya bami bakhona izindawo ngezindawo amakona bakhe ahlala evuliwe niyathanda ukusinda na niyayihambela izindawo ezithize ngiyafika nangakini ma ulalele lo msakazo uyathola ukuthi nangakini ngiyafika niyathanda ukusinda ukuphila sekufikile manje umuntu othi umprofethi angiye etoilet mina ngitoileta ngokuthi ngize ngichathe wenzani uthuleleni ufelani ungafanele uzozishiya ingane kungafanele kwenze njani umuntu othi umprofethi mina ngiphathwa yispeed ixayi leyo nto ekuphathayo uhlaleleni nayo izinso lezi ufuna zezikubulala ngoba phela ngikhona inkinga yakho ikuphi unabo mhlawumbe nabanye abantu baziyo basiza kelo zulu ukuthi babonile futhi abanye begula inkinga wazi laba bantu mabemtshela ukuthi bathenge ijuice kamprofethi uSibiya wena nje hhayi laba baprofethi uwo umuntu onenkinga baphile abantu thatha isinqumo sibe sinye uzothola ijuice kamprofethi uphile nejuice uyakwazi nokuthi uphinde uyidayise uphile nawe i-box yakho ikunikeza i-R600 profit usitwela uma udayisa ama-box nje amabili amathathu ngenyanga udayisa abe u-5 usho ukuthi wena uno-R600 abawu-5 wenzani ugama kangelani ugama phela lo into efikiwe lapha iphinde konhle uthini ngampela uthi imisebenzi ayikho ukhangelana yini kanti le nkhuluma ngayo hhayi uthini ngampela uthi uzothi webani asabelephi ngani ngiyasabela ma ugula ngiyasabela ma uphethwe indalo ulambile kunzima thenga nayo ijuice udayise nawo ngiyasabela bazophila abantu uphinde uphile nawe uphinde wondle ikondle wondle nabantwana imizi emningi mini ngale juice ifa hhayi lami kuphela nabo bonke abantu angiphinde ngikhulume-ke ngokuphila nje ngithi impilo-ke inezitha siyazazi izitha azifiki nje noma ziveli nje ukuvakasha empilweni yomuntu noma ngayiphi indlela kodwa siyoyifuna ukumbulala izitha zakho yifuna ukumbulala uyangizwa ngiphinde ngithi mina izitha zakho yifuna ukumbulala hhayi ukuthi yifuna nokuhlala engakhulumisani nawe yibukane nawe ayijabuliswa ukuthi nje nibukana kabi anikhulumisani niyahlebana nikhulumana kabi nazo zifuna

0: Lisbona da
1: Yebo.
0: Besikhishwa nayimoya emibi namaphupha amabi sicindezeleka nje konke lokho akusekho.
1: Okay, mam, no. Siyabonga. Uthe ma uqala uchela kwenzekani? Ma usaqala usebenzisa?
0: Ngosuku lokuqala kade ngicelile ngalala.
1: Yeah.
0: Ebusuku ngabonisa umama omnyama omkhulu ubephuma kuleli gceke engikulo. Ehamba, embo zamehlo kodwa ephuma ehamba esihlangene nokwangabheka nje emuva. Engingamazi nami ukuthi uba.
1: Hayi, umoya omubi lowo mama elukhona ekhaya.
0: Yeah.
1: Unkulunkulu wasembusweni anibusise mama, siyabonga nokuthi nje usazisele ubufakazi.
0: Yebo baba, cha nami ngithi unkulunkulu wasembusweni siyamphakamisa we baba. Nje uwenze into ey'ningi kimi mina ngomuntu obuya athunga iy'mpahla.
1: Yeah.
0: Abo customer angene mthaphuthaphu ukuze ngibe namuntu and ngangibona kwenzeka kanjalo.
1: Amen mama.
0: Amen baba.
1: Siyabonga.
0: Siyabonga nje ukuthi wasembusweni.
1: Amen. Uthini-ke lapho-ke usuyakurekhoda manje
2: ijusi ngisizitheni kade uthi angiphalaze uthi angibuyise kwaphela ukubuyisa kwakhona into esesiswini ebekade ingephein nje ebila iphelile leyo pain bengiya six times etoilethe kodwa kusasebenzisa ijusi yesibili kodwa manje sekwehlile lokho ney'nhlungu zehlile yaphela naleyo pain ngoba njalo nje bekukhona into ephephezela le ebheke ukuthi phephephe kube ngathi ngisiwa amarezi.
1: Amen. Shalala unkulunkulu wami mhlawumbe nomoni wethu. Okay, omunye bani? Yebo baba.
3: Hayi, ijusi kumele ngisizile kakhulu. Ijusi benginento ekhuphukela ngicinane ngingakwazi ukulala ngesayi, ngingakwazi ukulala ngesayi. Bese njalo ngilala ngibheke phezulu. Kuyona kwela mbhengezi ngizangikhwehle mhlawumbe kabili noma ngingathathu kodwa kunete ngaphuza ijusi ngayiphuza ngithe kwesi-six ngakwazi ukuthi noma ngitsheni ngala kodwa ngikhwehlele ngizwa ukuthi kunento ebeyisukathi yakhuphukiza ngikhwehlele kube yiphuma nangiphuzayo leyiphuma nangiphuzayo kuthe nje suku lwe-six-seven abantu bangeinto ekhuphuka njengathi isigaxa nje la angafuni uphumakathi abambeka kubangathi yehle Then you keep a question. Then sugar up and
1: Banomuntu akufuna
2: isquash bese ijuice ngisizile bengiphathwa zinyawo kungavumi ngihambe kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba lesi ndawo eyibanga ngihamba ngenyawo ngagibelile noma ngiya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi nokusebenza nje ukwazi ukuthi umbuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile
1: yabonga yebo okay Ado umphasi kuthathe la e-ofisini laseThekwini kuthathe e-Sango House.
2: Ijusi ingisizile kakhulu. Bengiphathwa ama-alsa, ngiphathwa izinso. Ngilunga nje, ngivuvalela imilenze, ngiphathwa isiyezi, ngiguqungela imisipha, ifinyelana imisipha ngamajaqa bengibamba kungavumi nje uma ngiphuze ngingayo nasethoyilethi. Ngafika ngazothenga ijusi la, ngihamba ngayisebenzisa, kwathi umama angiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngisenza imali kakhulu ngayiphuza. Ngathi kubheka iphezulu lokuqala ngase ngiwuze umehluko, ngaphinda ngaqalela esibili ngawuze umehluko. Hayi manje sengi-right ngiyaya kahle ngaphandle ilami eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engingayazi ukuthi yini ibuhlungu uma ngabe mhlawumbe ngiphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma lana kodwa manje akusekho sekuphelile ijusi nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu
4: So nabanye abebe ngibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele bayangiphathisa mangizalana ngibathengele nabanye basho bathi yabasiza bangiphathisa abanye beza bazoyithengela basho ukuthi yabasiza ingisize kakhulu nje nesisu ukuthi bese sivuvukala nesisu kodwa sesehlule manje asisekho ngoba singasekho nje.
1: Ya, shayelani uNkulunkulu wasentombi. Yabona, alright. Sesiphethile ngithi. Yebo baba.
5: Major Prophet DK Smia, Isahlulo Mbisi, Gadla Ngadla, Matawuzeni, inethulela ijuice enamandla, elapha izifo eziningi, ezimbelesela, ukubalwa kuyo, ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV, kanye nomdlavuzo wabesilisa, nowesifazane, iyagoma, ungangenwa izifo nemikhuhlane, inkulu lento, thatha eyakho, ayinamgozi, kanti kuyaphileka, siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi, Nongoma, Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813, 079-6551-813, okanye 082-0981-282, 082-0981-282, 082-0981-282. Kube umbuso wodwa.
6: Olungelelayo umculo kaGabs osupplier waseThola Masunduku le mbongolo yakhe. Hayi, ngisazi into eyenziwa ijuice

0: kanti omama bengachami ingane yakhe yafika ikhala la ikhala inyembezi. Hayi uthi umama nede yafika ijuice wavele wayiphuza waphuza nje washathu oyibona. Umchamo uthi wavele wagobhoza umchamo wagobhoza umchamo uthi ingane zakhe bese ikhala. Seyikhaliswe ukuthi akasachami ushawe into ensemini. Kodwa lowo mama lowo uvuke phansi naye ucela ukuba usupply. Omunye umama engamnikayo futhi juice. Umama wavele wakhipha amatshe kwaphuma amatshe. Mayethe endlini encane kwaphuma amatshe. Uthi kwaphuma nezinto engathi mnenke. Hayi angiyazi abantu abayifunayo angisabaza bangaka. Mangi-odi u-15. U-15 imncane. Sengicabanga ukuthi ngivele ngcono ngisho 20 ngizo-order ngendlela abantu abayifuna ngayo. U-15 nje kade ngiwulande kubaba uyaphela manje.
1: Ele umamkhize lo emamuthi. Eyi umsebenzi kababa uSibiya asabeka. Uyesabeka. Esabeka kujuice. Esabeka eswayini. Hayi khona into edlalwa yiswayi. Iswayi lidlalela indima lathi layidlalela ngisho mina uqobo lwami ekhaya lapho engizalwa khona. Fike neswayi. Ngafike ngachela ekhaya. Ngithe sungavele ngalunywa umzimba wonke. Ngaphinda futhi ngathatha iswayi ngalifaka emanzini. Ngahamba ngebhafu ngayogeza. Uma ngithi ngiyaphuma ebhafu ngihlangana nenyoka yakho weseliyandiza. Ngamemeza umfana wami ekamereni ngathi la ngaphuma amasinyane nayinyoka ungabisaphumi ephandle thatha nansi i-thighs imfishane inyoka isigqampana. Imhlophe kuthi nogedla lapha phezulu ngathi ugedla ngathi saqama. Nogedla nje la phezulu iyakhanya imhlophe. Wayigxifiza ngelokhuza nge-tiles. Wayihudu wafika phande sayishaya. Avele inyoka yangcibilika ekuseni kuse inyoka ingekho. Angazi ukuthi ubaba uSibiya adehleliphi neswayi lakhe. And then ngiyabatshela ngalo liyahamba iswayi. Mkhulu uNkulunkulu wasembusweni, mkhulu uJehova, mkhulu imisebenzi kababa uSibiya iyabonakala. Ibonakala kujuice, ibonakala eswayini.
2: Sanibona embusweni. Igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka ey'ngolweni. Ngezwa ngejuice eredweni yababa uSibiya. Into engenzele yona isimanga. Ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini. Ngawuyisebenzisa besenginesibhobo esingithathe u-9 years. Lesibhobo singiphethe. Kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko. Kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili. Benginey'nkinga ey'ningi. Yomhlane wami ubona ngathi benginezinso nginey'londa la ngemuva ngaphakathi kodwa. Kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilale. Ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili nomsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu. Okunye ongenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa. Wengasayi ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udoti ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena. Waqhubeka wabuya ey'nsukwini zakhe uyaphila kumanje. Siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona. Benginenkingayo ukujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje. Kodwa manje mehluko ukhona kakhulu. Ngiyabonga ubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili nokusiza abantu. Amen.
3: Amen. Sawona Sibiya unjani? Mama wasengoje. Noma befuna ujuice ngagcina ngiwutholile. Ngawusebenzisa baba nomavuthulula. Indlela ongisebenzele ngawo ngiyawubona umehluko nasemzimbeni ngiyawubona umehluko. Ebengifuna ukwazi ukuthi ngoba ngiwusebenzisile ngaphinde ngiqhubeke ni futhi. Ngawakhona ingane ebengikhuluma ngayo engahlali la ekhaya. Kodwa nje emveni kokusebenzisa umavuthulula ngiyibona iyabuya amalanga aziyalandelana. Ngicela ngichazela baba ukuthi ngingaqhubeka ngiyisebenzise. Iy'ngane zona ziyawusebenzisa. Ngoba khona futhi la ongisebenzele khona